gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni to je ojo jimo. Thank God is another Friday. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market Gbagidi tun ni ilu Ibadan eyin omo Olorun se ka se bi ise wa enikan ni kini awa mo ji a mo lo ki Eledumare eja lo ki eja juba re emi mimo ni sakoso aye lowo bayi eja juba won nibi kibi to e ba wa daddy ati mommy e mo bo nibi pepe eja wa do bale won tun fe gbo voice e laaro yi we e se so be mo ri anugba be se nbo wa do bale nti e wa ko do bale ni e tori ki se gbogbo eniyan lori anugba be mi se mo wi ojo meta ni omo bi se awe wa ninu ose alakoko lojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya si mimo iru Sunday tin boy ni agbara Olorun now Sunday tele yato gede gede si gbogbo ipade ta tin se bo iyen be ojo elekeji ni ojo Wednesday Wednesday to lo la se 77 in fact yeah. Oh Friday mi ton lele eti won pe ni jimo oloyin awon ojo agbara ni so ni gbogbo bi e ba wa sa e mo dide bo e ja do bale e ja so fun bo se tun do bale tun ki gbe pe e se mo ri anugba tori ki se gbogbo eniyan lori anugba mommy daddy orin wo le like juna te mo ko won fe gbon re latorun gbogbo igba ti nkan ba le make sure po wa si bi pepe asiri kan be ninu pepe ibi to n do bale si lojojumo won pe pepe ko ni lo ko gbe nkan kan sibe kan mo do bale bo jo je oju kan na in to wa se yen sa ameni yen poju oni ti o laye ni won igba ti oju ki ti pepe oju o le ti o so wa do bale nbe e wa gbe oyin te ba like te mo ko ni gbogbo igba ti inu yin ba dun to kan gbe soke to fi mo dupe wa wa mo mi nibi to ba ti yin mo yin ologo mo yin ologo Epaphras ibi esin mi de me mo pe mo le debe o baba mo yin ologo enikan ni woli so yin te like won like e gan se mi ti mo ngba ru ni gate ti o si ti ngbe mo ti mo gba bodija lo oh ti Olorun ologo ajobo emi to ye ki won ta ki won fowo temi raja ngo bula bula ah o wa mo mo je le mo dun si eyin omo Olorun leti telomi ba ko letter si mi yo ni iwasu yin si ye mi ma wa wo bayi pe emi ti mo we to je pe mo kan mo we bibeli ni I am the way Jesu nikan mo mo o si lo ba fi ni mo na oh my God ba n gbe soke iwo na gbe orin to ba like mo yin ologo enu wa la fi se la we o ba n gbo fi si bi je enu re lo fi so mo yin

0: Baba mi agbalagba oye ipa nla to ju ipa lo Olorun ojiji Olorun emi awon woli wo ba won me se dobale lo bere bere ada ope pada fun ole kan na ogo ni fun o Jesu Jesu Oluwa wa eyin olufe ki se gbo ba to npa iwo la kasaka saka baba re ni Olorun re ni olugba bo lo se mo be owo nje lo dadie so di bo ba ki be baba mi o ba n gbo owo nje mi no awon bi to ba ti yo pariwo to ba fi ipo jina bo nisin to do ba le bi pepe o ni mo sumo yin ju isun orun yin lo oro kelekele pelu Jesu ai mo ye down to nbe nbe sa wa so fun baba daddy mi ni o Jesu ni daddy mi daddy dada ni daddy mi kan so fun daddy e to ba se po lo daddy ti e o bo mi mo pe Jesu daddy mi wa so fun e se weekend fun mi ose to ti tan oluwa se weekend fe mi atawon mo mi olorun be wa wo ko su yo to tan in the name of Jesus Christ gbogbo eyin te do bale gbogbo eyin te kunle mi omo ti nbe ninu oke ti nbogi mind e sugbon won ni so fun o pe olorun ipe mi yo be owo in the name of Jesus Christ eyin olufe se ni jajo dide mo fe kajo ki hallelujah nla mejo si baba mi ipa ninu ipa ase ninu ase asisi ogo mesan eke hallelujah yen bo se wu yin hallelujah is an heavenly language you shout it anywhere anyhow somebody stand up and shout eight hallelujah eight oh yeah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mesan ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah tewo ogo fo Olorun orun aye mi ori bi ota se fe kori eru ota fun o oni ki won saye re samalamala ki won se lese ki won ba nkan je bo Olorun o gba e ki gbe so tele mi leyin Olorun ojo yin Olorun a gbe oga eyin olufe ko to di pe mama lo laaro yi mo fe sare so nkan mejo eti Oluwa ni ki so fun yin pe e make sure pe sa fun tabi ko fi le to ba se po mo se laaro yi gbogbo nkan ko ni adua opo yin le ngbadua awon die ni resi amo ye awon tin be lori oke awon melo ni won ra tegun titun olufe bi awon nkan iba ku loju ona re aye re asisare adua re oni pe oni mo damu ki se dede ko gba we kemi o to fe bo ko to di po lo nsanu re mo so fun sister kan nigba to lohun gba we ojo mejo abojo mesan ti e mo jo tin gba mo ni fun kini o oni tori pe o fe loko mo ni Olorun re o buru to bayi igba to ba fi gba we biri biri ojo mesan tan o ni fine mo and gbogbo mi aro ti yo danu oh my god mo wa bere si salaye fun mo bere si fi Olorun ife han mo bere si so baba kan to je baba to ju baba lo Olorun to feran wa debi wi pe nigba ti awa wa le lese Christ ti ku fun wa iwo ni o se nto ye ko se awon nkan to ba ye ko dewo awon to ba ye ko mu ku ni ko mu ku ko wa wo bo lohun se da to Olorun ife hawayi o Olorun ife o awanju bare boya n to je mo yi baba wa to nbe lohun baba to bi mi lomo emi ati ejo pali gan o feran mi ju so emi ati elajo mo wole tajo mo jade so mo mo ti n pe ni ike baba tin ba kan ni lo nkan ba kan so ni ma ni ba mi mo mo pe daddy mi ma ni ba mi e kan fun mi ni nkan bayi e se nkan bayi mi o ti awon gan won mo bi mi pe ki lo fe and that is our relationship between father and son father and daughter to ba tun wa jo mo birin ni baba mo ke won ni e ja menu ku nbe ki la won nkan to gbodo mu ku meje jo ni ma si fi won gbadua fun o alakoko ni mo pe ni jealousy olufe enikan ki le wi yen jealousy oluwa ni nki lo fun yin ni emi nbe lara mi laaro yi oni ki so fun o mama owu jije bo ba fe para re simido ye jowu mo and bo ba ngbo mi laaro kutukutu yi bi o ba se pe owu na o nje sa aimoye nkan lo gbe sonu aimoye nkan lo tari sonu aimoye nkan ni o gba lowo re iwo mama iwo baba ti ngbo mi nle yi sora fun owu nkan lakoko niyan mi mo boye le gbe ese merin si waju ki npase bayi ni oluwa wi mo duro ninu ojegbojegbo ase eledumare ofa owu lara re ina ko ti jade in the name of Jesus Christ mo ma won oko ti mo jowu iyawo mo ma won iyawo ti njowu oko won awon okunrin ko le je iyawo won lo sori Facebook nitori owu jije ko fe ka won okunrin ko ki ko fe won so pe iyawo mi fine be na lawon obi nkan fe ku bi nkan kun sumo oko won ibi ti nkan wa olohun ba ngo omo tilekun anu omo tilekun iranlowo omo tilekun igbega lai moye igba nigba ti owu ba je ipin re ewu ti de wahala ti de idamu de mo pase lekan na emi buku ti won pe ni owu ki emi mo poju o fi aye re le lati seju yi lo o ni jowu mo mo so itan kan ni ojo Tuesday nigba ti mo lead the adua yi emi olohun lo fi si mi nu o ni iko mi kede ka kakiri fun awon eniyan ati omode ati agba je ko di mimo fun won wi pe owu jije lewu o le ko ba won ikan ninu awon ese igba ikeyin ni kini to sele eyin olufe okunrin yen abu e lo wa kin leti odamo iyen to je obirin okan di mo bo de gbagi awon mejeje ogi ara won asiko yen ni iyawo de igba ti o fi sumo to fa abu opo lodu egbon bayi ona jati jati to fa so yamo lorun at the end of the day o wa dictate pe ase aburu oko ohun ni oko eko re ni ona to le aimoye ija lo dale nu family nitori nkan ti o to nkan olufe gboju ki mo ni o se kole si agboju gboju fi oko re lorun le fi yawo e lorun le in to ba je ti e bo lo yo si tun pada wa bo nkan akoko niyan oluwa ni kilo fun yin sora fun owu jije elekeji ti oluwa ni e fi le mejo ni won o ni competition enikan kini je be keyan mo fi gbagbaga pelu enikan kejo mo fi kejo wa ko mo be enikan kan wa nkan ko olufe olohun ko yi awon ti ba fi igagbaga bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool alive me eniyan awon kan they compete by style enikan ni kini je be won mo bo fi gbagbaga nipa ogbon ogbon ewe okan para re dan hallelujah gbogbo eyin omo olodun te nbo mi nle ikan ninu awon nkan to le ba irin ajo aye eniyan je ikan ninu awon to le ji o tete ku oni ko mo sare ko lo fe dan tenikan da oh my god the only person ti mo mo ba compete is myself I don't compete with anybody only si si pastor paul ori afefe competition lot of competition lo si mo kan ni wa ya oni brain ni oni daddy yi pastor kini ti course us to tobi to bayi emi na ke toju bayi lo daddy kini tin se bayi won ti bo sori radio bayi emi na se bayi iku re sumo enikan be ti won pe ni jako iranse olohun kan ni o gbona o na si je enikan to olohun lo o wa sare lo si church kan ni ilu eyinbo won pe church yen ni ora robot ministry igba to debi ti won po auditorium church yen si eyin olufe o wa won be o wo bo se tobi to o wa fowo saya we too we can do it bo se senu na awa na le koru church bayi awa na le se be ta lo olohun lo to olohun o lo in lo won in la wa na o wa lo pe awon ti won mo won le o ni ki won jo ki won bo won church yen won wa won church yen nigba ti won won tan gbogbo church ti o to nkan o ke to bi o okan yi tenikan se o sa lo na fe dabi re ha omo to je tele kun omo bi ti olohun ti nba bo omo ru majemu ati mandate to nbe lori e sora fun competitions e sora fun competition bibeli ni they that compare themselves with themselves they are fool awon ti ba nfira won wera won oponu eniyan ni won awon ti ba n compare church omo gbo ile redeem ni kini kan lo daju eleyi lo se kini kan mo je won ba ti eje gbogbo eyin te ngbo mi tawon eyan ba ti wonu emi competition ewu ti de leyin igba ti won won church yen tan o wa ni ki won won ese mewa si pe in to won ko won a gba pe sosi n lo to biju sosi n lo to biju church ohun lo to biju won ba won won ese mewa fun o ba bere si sa ere leyin igba to pe osu mefa ke pe odun kan titi nle po n sa fe ko church to tobi ju o ku pelu heart attack o subulule o ku debi pe won ori atunse in da ejeleti in da ejemu te ku danu titi won 60 something year church ora robot si to nlo ohun ti kuku give father nitori pe o fe compare they that compare themselves with themselves they are fool mo compare daddy re pelu daddy elomi mo compare yawo re bo lo se mo compare yawo ti e pelu yawo ti won bo lo se mo compare pastor ti e pelu pastor ti won no ki saye mo nbo e je won ti baba idanwo ki n to so meta si merin si bi aye ba gba mi mo like n ti baba iso awon ni n control yawo meji o si ban ti mo so e mu gan e ja wo testimony won engineer e pe daddy yen wole ka sari yen tin benbe wo
1: praise the lord emi le gbe testimony mi ti awon me ni cancer of the brain to
0: eyin ni
1: ti gbe testimony ti awon me ni cancer omu ti mo do hospital ti mo lo pora
0: pora seyin re
1: ebe ni
0: nice se gbo nkan won lawon lawon wa leyin gba won de to ta gbaduwa tan won pada gbe yawo won lo si hospital won wa so di mimo fun wa pe nigba ti won o se test pada won ti do hospital ko to di pe kini yen pare ki doctor to ni won mo lo le enikan ni ki le fe bi yen mu jade nibo ni aisan wa lara re owo oluwa nbe lara mi bayi ki se pe ngbe mi phone kan ngbe mi sare sa bi mo se wa nu studio mo feel ika olohun eyin omo olohun e dide bi owo le aisan ka aisan ti ba nse o asoro se kan ki waste akoke ki waste oro mo duro ninu ase iledumare mi omo wo mi omo fa mi omo ku awubi iku awugbe mi omo arthritis mi omo tin wo kiri awoka mi mo tin sise ninu omi atejere gbogbo tin sise ninu opolo gbogbo tin sise ninu eje ti gbogbo ara fi ni o in ti won ni won suppression le lori gbogbo eyin te ni cancer I don't know the cancer of the lungs, cancer of the liver, cancer of the brain. I don't want to know it. Gbogbo eyin te ni iko fe, gbogbo eyin te ni aisan jedi jedi, aisan gbofun gbofun. Bayi l'Oluwa wi, mo de oruko Jesu si. Mo so tase tase loruko Jesu o ya pare pare pare pare pare pare in the name of Jesus. Today is Friday. Mo na ase iwosan. Oh, Bible ni asa logbe. Nitori aise dede wa inalabia wa o nbe ni ara re to ba le foke mo foke nti nbe lara re ti ni o lara o ya jabo jabo jabo jabo jabo jabo e jabo in the name of Jesus Christ sere ti mo nse emi mo so fun yin ma tun so nkan kan abala temi ni mo nye wo yin mo npade abo afi nkan meje mi han yin so gbogbo awon nkan ti mo so yin in mo je yin oni internal sickness ni enikan bi iwe wo ke yan mo jowu number 2 oni le so jade inu re oni dun bi ke yan mo se competition ai mo yen to ti fe para re ni isin yo mo compete oni e pafran wa asu lori radio ko gbe ibo je mi na mo lo se wo o wa nbe ngba to lohun so fun mi pe mo ran o lo ai mo yen to ti wa nipa agbara won emi o wa nipa agbara mi olohun lo fi ran le and when God gives a vision he will automatically back it up with provision mo ti wa lori radio ni isin ki so ni ki sana so ki se pa re nikan tabi pe nikan lo ngba ti o ti e ti so popolopo awon eyan nbe to je pa awon few ko li awon pastor die nasan ni nbe nbe lati wa nbe mo gbadua fun yin laaro yi gbogbo ti nbe lara re ti o je o gbadun ko ja bole oro mi iwosan ni ke se gbamba to pe adua sa pastor ki se gbamba to padua fun awon eyan ise iwosan sele internal injury la se lowo bayi ni ose ti nbo saturday ti nbo o din o se ti nbo bayi o ni graduation fun gbogbo awon bible

0: Or date. So, ni agbara Olorun Thursday and Friday. Lojo Friday we je we muni. Lagbara Olorun wa si fi certificate leyin lowo. Ko si bi to ti le lead. We are training 2 days leadership training. 2 days for the people that want to grow their church. It's basically to ba lo mo to fe ko bo mu jo re dagba fi ranse. Enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si bo gbe ni to fe idagba soke ijo e je baba yan mo soro lo engineer e gbe pike se lenu
1: le ba e so bo se se lenu
2: bi 3 years afera wa pata fe la ta la sa di pe oloyun nigba to loyun asa di pe kini kan wa nu omo e sa develop die emi o ti e ka ku but later awon bi e wa wa pe boya ka lo yo oyun ya ka ara ise opesim e ma yoyun obo
1: won la won yoyun
2: pe ka ya ka se yen pe to lawon fe ki kankan se o ile ti do mo ojoba
1: o ti do mo ojoba
2: asa fatiti after gba e obi mo e tan a lo ba doctor ni ka mo wori pe ka ma wo ba se won yen na lo tobi
1: in tobi si
2: mi o le wo omo yen gan bi oko ti awo tin ba mi te le so mo aba be so ma ka ma sha boju si
1: e boju so na bayi
2: le semo sumo ya we
1: ya ka eh ni sumo kini be ba sumo won won mo
2: a meji ni keji na wa me yan
1: ya o meji le fe
2: olorun den bomi la siri
1: ti si mbo yin lo su
2: ti me dani problem
1: den ni problem ka ko si wahala bibeli so oba bibeli mu fe to ba ti e ba sa lagba ti e si se pastor iru awa ila le fe meji eyo kan ti mo fe rin le fe tan
2: So, we were the last 2 months. No February, our was Jesus City.
1: Ewa Jesus City.
2: And ewa ngba do owa na male.
1: Won subu lule.
2: Subu to le pelu omo leyin.
1: Ah, nice. Lai se pe ni kankan lo ti momo yen. Owo agbara lokan ko si jo mosese. Mhm. Ko se en to dodo e. Owo Olorun lokan lo ba nbe. An to wo Olorun ba wa sodo re ko ni se o le se. O fe tu o ni. Kini kon sele n Sunday mami gbogbo eyin te n gbo mi mo so nkan kan fun o connect mo program awon mo yin to nbe nibi to jina connect won sir emi o kan mo gbadura bi mo se gba lana ma mo gbadura bi mo se n gba yi mi nilo ki n gbo wole o nibi to duo si aso mo kan oni bawo la o se mo woli nigba to ba soro to si ri be ki se pe mo fi n gbe raga o olodun si mo pe mo so pe bo ba connect mo program jesu olusu agutan rere a fun ni isinmi a fun ni ipese latorun oni mo nde si o oni mo tu yan le enikan ni se te ba ngbadua nkan mo sele wa yaya o le relomi ti o mo kigbe ye nigba ta duwa ba nlo lowo o le relomi ta ba ngbadua o kan sadide mo lagun wa lati nu o le relomi ti o subulule ti o se n to ti mi mo ti raye ki mo se o ba si ji jo ti emi oluwa ba ni ki n se world round enikan ni kini je be ki mo gbe owo le awon eyan lo wo igu Sunday tin boy ni isin ki si se sin ti o pe and mo fe fi kun bayi wipe in ta nse nbi ni gbogbo sunday church ni o se a je won lo service lana ni isin kini di nitori 77 ta se tan but Sunday lei gbogbo wa la wa ni inu service tin ba ti kun bi ni isin ma bo sori Facebook ma bo sori YouTube 6:30 laaro yi o dekun li e Epaphras mo si be ni kankan chat e je mo gboro baba ibo engineer
2: laarin gbogbo eyan Musa ngba gba ya le na sa mu asa do ti asa
1: won tun mu yo da fun yin iya awon sa won na wa Jesus
2: I don't rin ni
1: e jo rin e ba n pa to fun baba yi e pe won
2: mommy sofia
1: awon da e ma bo ita lo won wa
2: so ko si te gbogbo abajo fe se nkan mo se po ni
1: e jo se po ni
2: ni wa jo be ni ma je mu asa lo pa ta wa data wa subu mo sa gbe won ko de damba yen
1: o to abe wo nti yin alaga la ro ta o ke na obi
2: o kan le fun wa gan mo ti wa Jesus City nigba ti nkan le pe mo fese lati Jesus City de kire
1: e fese rin lati Jesus City de koja kire lo
2: 1000 lo de wa lo mi mo de lo sota yin gbaju ni wa egbe la so
1: egbe la se bele ti wa la re
2: lagbara olorun esu gan tu gbogun la ro lori ti mo le mo force obirin kan wa ko bi mo lati 17 years lo ya ni moto ta jo wa to fini ka maru
1: o se kini
2: lati ko bi mo lati 17 years lo wa ta to ya mi ni moto ta gbe wa la ro
1: so na be nbi so si fe bi mo ni
2: ma bi pelu

0: Bolo.
1: Epono.
0: Mama B.
1: Mama B.
2: You know more.
0: So, but tawa ko met, huh? Awa gbadura. Olorun to je pe o fe ka ma tele pe to pe muslimi ni wa.
1: Egbo. Won so wi pe muslimi la won lati ile. Farabale ko gbo eko.
0: Tori pe muslimi ni wa gbogbo eyan. Awon to mo mi po ti mo mo ko wa bi po ton wa o. Asa gbadura. To ba je pe to lo fe ka tele pe yi. To le ba pe se ke se kan ni se fa aya yi ti poju. Ata won mo mi bi mefa eyawo mi akan abalo. Nipa to di March 20 Olorun kan pe se oko meji ni.
1: Ni March 20 moto meji
0: lai damu lai se wala moto meji to kunbo
1: nice yin se bi ta nbo ro lo niyan o bi cancer of the breast bo se pora ti won de hospital leyin gba won debe ti doctor yi ewo to se test a ba debe e gbo ko yen ti pe yawo mejeji bota o tun pe ni tin woju oluwa fun omo na fun 17 years o na won di meta ni waju an ba bo die die ni bi mo se mu oro yi o se se ki mo le pari e eyin olufe bi n ba gbo to se ami tori po n te le program aye asan in the name of Jesus Christ e kigbe aye asan mi no kini nkan keta ti ninu nkan mejo ti oluwa so ipa gbodo san fun losu yi o ni ibinu bibeli so nkan ninu wi oni waasu o ni ibinu simi si aya siwere gbogbo awon nkan ti mo so le yi mama baba e ma sa fun o seri awon nkan yi o lu de na buku ni won fun kan reti ba nbo eyin olufe e je nbo tin tin si ibi anga yen ibi binu o ni nkan keta ibe ma ti mu boya ngba nba pada de to wa da bi en pe won tin bi mo se nwo na tin tan yi ninu studio won ti fe mo lo le niyan bo je sare so tin tin je nbo nkan die si lodo baba yi e baba oya e so die si
0: o wa di last month
1: eyin mama bi eduro bayi
0: on ton se mi emi o le so fun ele yi pe kan se ele yi
1: eni suru o
0: on ton se iyawo mi le so fun yale ko se gege bi okun lati
1: lati ko
0: de ki kan mo ba
1: mo bu kan e wo wisdom
0: ma to ba di last month o kini e ti wa le gan bo ti ru ironu ti mu mi pa olomo eni kan ni ru aisan to se o de ku do te ni yan ku ta si ku e ta la ya mi ti wa ja pe ah mi o gboro so iyawo inu ki lo de abado hospital manika lo se test ni pe after ba ya scan adebe o ti to ese o to wa bayi doctor wa se wa fe jade ororo mo se mo gbe kana re o
1: se oyin ni bayi
0: mo se wa na ni o mo a lo nu moto mo wa mu awon ni ka ma ba se wa fe mo to je pe lo to angeli to nbo odekun le paraphrase o wa lo to to se nba won rin to se nje ke awon eyan leri je ki leri ti nba leri lori ma soro le ma lo ma kirun pada
1: e so le lo mo kirun e gbo challenge nice ibi ni ti pause eni kan ni pause ikini exagero dola bo se won so tesuba se won lo mu tesuba pada se won pada si di irun kikini abi jesus so se yanu e gbo nti oba awon omo meteta yen so se da meshak ati abedinego won ni oluwa to ba wu ogba wa bo ba gba wa awon oni teriba fun kabiyesi o a o si ni bo sinu ina ilewi mama so n gbadun program eyin olufe mo fe ke se nkan kan mo fe ke ran mi lowo inle ni eran olodun lowo o se en to le ran olodun lowo laye mo fe ke ran mi lowo lori program ta ni ta n se enikan ni bibo mo fe ke ba mi dashi enikan ni bibo ki se o le test waju ni ola iba se 5000 lo fe fi ba n dashi iba se 2000 pe ki program a fe lo sanwo finally nu station bayi bi ogo se nje ti olodun lo sui on the 9 on the 10 la mo san so gbogbo iwo to ba fe ba mi dashi kan wa nkan kan fi dasi ko wa fi sori e pe ko to dale ninu ai ni mo ti mu olorun dasi mi gbogbo eyin te ba le support account number church na ni ma fun bo ba fe sanja mewa ba wa san si program 2017 4290 47 o fe ran ise yi o fe ran mi lowo o fe ran program yi lowo o fe ko ku yin so pe o fe ran olorun lowo ko se en to le ran olorun lowo en to ran olorun lowo ma ku ni usa lo ran olorun lowo ku danu wo gbogbo eyan omo lohun 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi o ba lo yen lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International yen no gbe jade. eje ngbadua fun awon mo ti won bi loni e wa kunle angbara di fun Sunday atayin te mark wedding anniversary ipe ni mo fi so tele se aye yin pe ni bi ti won ki ti ona lo nile to ti wa in ti won ki ri se nbi te ti loko te ti laya orun anu ti yin si eyin o ri se in Jesus name o ba yin yo gbeyin omo Olorun te mark birthday and wedding anniversary happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary a support program it is going to be well with you any kind of share testimony to me now 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you
2: non stop music the beat 979